akojumo mo ni bi gugu te tin lanfani ati mo gbo wa laaro yi mo kini ninu ile yi mo kini lode yi akuse ana ati tuku mura toni lagbara lowo olohun ba mi edumare anu oni anu ile edumare oni fi wale oni lojobo lagbara lowo olohun ire o po se so de wa anu bo so de wa ire gugu lotun losi ni waju leyin igusu lari wa ni la orun ati ni wo orun yo fi ode wa se bugbe e kaaro emi gugu te tin gbo wa adura mo mi balogun loko mi agban yi lati mo lanfani ati mo yanana awon iroyin eleyi to je wipe a mo ekun rere re wa fun yin nigbati o ba di ago mefa ni o ninu nje ti gbo ti se atupale ninu weru yo jojumo le wa e ja jo mo je gbadun e lo bayi were were were di were oda ele yi sa fi wole o na ni anu ni mama bola ire bo mo bola re o na ni won se kini won forin da wa lara ya la aro kutukutu bayi ti se orin adura adura owuro na le yun e ja ti be ka fi be ma mu awon koko eleyi to wa nu awon iroyin iwe iroyin wa lokokan ijeje awon ogere ori e ka mo re dale fun yin lokokan ijeje bakan na bo ba ti wa da ago mefa ninu nje ti gbo a wo nu e lo lomunira bajiga ati lomunira gede fin awon iwe iroyin lolokun jokan to jade laaro yi na ni a la nfani lati mo se kini lati mo yanana e fun yin laaro kutukutu yi e je mu lati nu iwe iroyin Daily Post awon koko ori e koko be ori o so awon agunbaniro bi ogun eleyi ti won awon ajinigbe ti an jigbe iyun loju ona ni ipinle Imo eyo won ti se kini won ti gba ominira bayi o won ti gba ominira bayi iyun ni lati nu wero yi Daily Post na ni bakan na egbe oselu African Democratic Congress ADC eka ti ipinle Rivers ti salaye idi ti olidije dupo gomina re bi o se kini bo se lopo mo wike ni ori eti an pe ni wike Rainbow Coalition eyo idi ti olidije dupo egbe oselu ADC nipinle Rivers bo se lodipo mo wike won salaye idi pataki to fi se be bakan na ninu iwe iroyin Daily Post ile ise ifopo Dangote ti won adinku bi naira marunle ni aadorin 85 naira lori jala kan o ti mu kuro lori epo bafin yun disu lori disu won ti ma dinku ba oda leyin bi odun mokandin ni ogota 59 years yo ti ipaniyan nipa kupa ti waye yun ni ilu Asaba won ni oloye Olusegun Obasanjo o toro idariji to si ibere wipe to ki a jure ka joso yipo ko wa lori sele to sele nbe yun nigba na bakan na ni murasile fun eto odibo odun 2027 are tele lorileede yi Block Ebele Jonathan o se ipade po pelu Ganduje yun nilu Abuja kini an so egbon laaro yi nipinle Plateau awon mefa eleyi to je wipe won ni awon ajinigbe pe won jigbe to awon omo ologun orileede yi ni won si dola won yun ni ana ode yi na ni gbogbo awon iroyin yi ni okokan ijeji le lanfani lati gbe ti si laaro igba ta ba n gbe nu si ta wa fa afin ta si n dale fun yin yo bi a se n da e wale yun lati nu apo re je mu ni lati nu iwe iroyin ti Punch le tu jade laaro yi latari ibugbamu abi ijijamba oko furufu eleyi to waye ni ipinle Ondo won ni ajo eleyi to nri si oro igbokegodo oko furufu won ti sagbekale ise iwade eleyi to munadoko bakan na ni ijoba apapo ti kede re wipe to awon se awon atunto kokan lati daju wipe abo wa fun emi awon to je pe won gbo oko furufu lori eleyi wa Nigeria ni ipinle oda ajawo lori olagbon oselu ninu iweroyin Punch laaro yi a mo wa fun yin pe ni imura sile fun eto odibo odun 2027 egbe oselu ADC won ti fi die mule wipe awon oni gba pe ki mo karuru waye ninu eto odibo na bakan na
ijoba apapo ti fidi e mule wipe awon kongila awon ti awon agbasese ti won ko lati sise won je pe nise ni won so awon ise ile ti an gbe fun won won so di ile ti won se so di akopati eyin o won ni opolopo won na ni won o to foju wi na ise iwadi lati odo ajo EFCC ni ko pe but jenu ninu wero yin punch bakan na oda ejawo lapa bi yo oda won ni awon agbofinro ati awon ologun ti won je obinrin won ni awon na ti darapo ninu ipin idokowo eleti ile ise idangote ti o kede re to si nse sita oda eja wo lapa ati bomi iyun lapa abeun ninu iwe royin punch awon royin ati we ati royin mi ne lanfani lati mo gbo nigbati akoko ba se kini ta wo ko ba to iyun ninu iwe royin ti ninu ije ti gbo eleyi ti se atupale ninu iwe royin jojumo le wa laaro yi eja bomi la an pada bo e ku kale

A tu pale de oyin pote de Yoruba ninu awon iwe iroyin ojojuma ile wa ile alara agba ida 103.5 FM radio 1 ko ile go latago meba ida jizan go aro ni gbogbo ojo Monday je ojo Friday o lan to ninu iroyin to muna doko efe awada to usonu ninu iroyin je ti gbo ni 105 FM radio 1 let the mama bawa pade lo in your nip below and lori eto yi ko mo ta wara wa bi o me patita 103.5 FM the one

0: ra abaji gan lana ode yi ninu atejade le to fi sita to si buwolu ti o je alaga egbe awon osise Nigerian Labour eka ti ilu Abuja iyun comrade Nabayi S Ada na lo fi die mule o ninu atejade re o yan na ni pe ni se ni awon bere fun awon ibere kokan eleyi ti won ni wi fi sakoso eleyi to wa nilu Abuja oko lati gbe igbese ori o won fi die mule ni pe bi won se ngba awon oluko wole iyun labe ajo universal basic board ati labe ti ajo titi secondary education board won ni ajo mejeji won ni ototo ni o sugbon to je wi pe ko ye ki won o ma se eto igbega iyun fun awon oluko eleyi ti won wa labe mejeji ohun iyun labe na kan na won ni o ku die ka to won ni wi pe na ni won ja fun won ni bi babata na won ni tori ta bata ta bato won ni yo mo amo derun nidin e le ko wopo mara won ojura won lo si yato sira won nta won ja fun leleyi sugbon to je wi pe ni se oso ilu Abuja oko oni ko se ntojo bi o ti o si gbe igbese kankan rara bi o ti wu ko mo oni iyato wa inu awon to je osise ijoba apapo oju lowo awon civil servant gangan ati awon kan to je wi pe won kan je osise lasan iyun labe ijoba won ni iyato wa nbe o wi pe won o ti le mo awon ni igbega papo lekan na won ni gimujina sori na ni won ja fun iyun ni oko kan ijeje o lati bakan oni pelu awon ajemanu kokan eleyi ti an ni won ja mo eleyi to wa loke tete tabili ti an ja fun gan o na ni wi pe gbega eleyi ti won fun awon osise ijoba ati awon osise mi to je wi pe won o fi be ta sansan to awon pe ko si to jo rara ko ye ko mo ri be sugbon tori idi eyi na won ti bere yanse lodi o tori isakoso ilu Abuja labe yin kan wike ko ti e se ta ti gbon kankan rara bi o ti wu ko mo iroyin wa ninu iwe iroyin the matrix eleyi to wa lowo mi laaro yi pekini
1: iwe iroyin the Vanguard leadership ati the nation laaro tuni nibi ti eni to je adajo agba to je olori awon orilede yi iyen Chief Justice of Nigeria CN Justice Sudirat kekere ekun ni won ti se kilo kilo lana ode yi eyin adajo wa eyin agbagbagba lajo ta mo yin pe mo ofin ti fun tedo ele mo won se kilo pe e wo ko je pe laarin yin bi ko lo ta lara eto to wa nile na ni dibo o bi a se n pale mo eto dibo 2027 yi o se se pe laarin wa yi kan wa yan wa gege bi eni to ma je alakoso fun ejo to ma gbo oro nipa pe esi dibo to jade emi o fẹran e lo wa nbe iyen pe tribunal won lo se se won ni sugbon bo se won yan to ba ye ku won yan en to ba turi ba turi to ba yan ko lo sise won ni e se ore won ni e fi kilo kilo se o won ni iwa ikore ni nijanu o gbodo wa nitori pe ise to ye ka se agbodo se a ko gbodo fi ba kan ba kan ninu won ni papa share account yin to ti ma dun gbagbagbaga awon yo monitor bo wo ti wole be boye gbowo ko be to bi je pe ba so pe ah oro yi ko be won na awon se to turi pe awon fe ki e so ise ka ijoba ti ofin awon fe ki e so lenu ati pe papa ise eto imo ofin

0: si daju pe a ko fi ba kan bo kan ninu in to te wa kokan ba ni be ni pe ta baba yin so a mo ko e ma gbo en to ba score ti o si gbo ti o mo to fe se nkan to to to ye gbogbo account yin na won yo ma monitor ta won se mo boya e gbowo ko be abi e gbowo ko be won ni je yi e je ka church ka se bu ti to ati bo ti je je ko iyin ti won bu fun awon adajo a tu si wa nbe ko ni danu won ni ele keji ti won ni pe won tu wa ko won sa case pe sey ero imo artificial intelligence on on to da ni o e le ma lo fi sise wa oni sugbe ma gbokan le ma gbara le pe won lo ma ti gbogbo ise yin nitori o se ngba mi awon nkan to ba gbe wa te ba fi ise te ko abi ke pada lo sun awon file te ni ninu ile adajo ke lo wo wo se o ba mu abi ko ba mu on te ba lo gbokan le abi gbe gara le nikan o se se ko fun kini o ko yo se alese yin o ni de e ma joko lori ai nikan ise te ti lo ko le ko awon cases to si wo ka e lo study wo daada e ba fe lo ai e ma gbokan le ai yi o
1: won wa te won wa te be pe enikan jali iru ejo wo ni
0: ada
1: Lagos Waste Management Authority ni Loma se ni won ti gba iwe eri iwe ase le ti won fun awon ile ise ti won ro ile ko ti kan o ni ipinle Eko won ni awon ile ise yi won ni won fa ni ye ni o won ni won ti gba iwe eri ohun lowo won latari ase mo ile ti won ni wi pe awon olugbe ipinle Eko kan ti won kase gege bi esun ni o won fi die mule wi pe nise ni opolopo ile ise yi ile ti won fun ni ase wi pe to oye e ma kole e ma ko opolopo won ni won o sise won bi ise eleyi to si je wi pe o won agbegbe lorisirisi ni ipinle Eko ko wa ni didoti e ba wo ile mi bayi won ni yo wa nbe bi oki ni bi oki o mo to si je wi pe awon olugbe ipinle Eko lawon agbegbe ta yi ni se ni won fojojumo pariwo wi pe awon te ni ki won mo wa ple wa ajo loma won mo wa ko sugbon ni bayi won ni egbe ajo loma won ni won ti gbe igbese eleyi taaki iyun lori e o pelu won ti se gba we ase won gba se iyun lo awon ile ise ohun won ni mefa ototo ni won o atejade leyi latari bo se je wi pe won fi sita lati office ajo lati odo eni ti o je oga agba patapata iyun fun ajo loma ni iyun dokita mo yi wa gbade geshini o fi die mule wi pe to aye gba balaba lara bo ti wu ko mo ba ba fun oni we ase wi ke doju pa pa bi yi eyin wa je wi pe ke se kini ke mi se eyin bi ise ni sugba opolopo won won gbowo lowo awon araalu gbowo lowo awon olugbebe to si je wi pe won o ni lo sise won o ti wu ko mo en ti o je commissioner fun oro ayika ni ipinle Eko ati igbin iyun tokun bo wahab o na fi die mule wi pe to awon to je osise yi ni se ni won wa ni agbon pe ki won mo ko le mo kodoti nbi ta awon ara olugbe ipinle Eko lawon agbesagbegbe bi won ba tin se kini bi won ba tin sise won sugbon ti won lati se be won daruko won ni okokan ejeji ni won wa ni agbon pe ki won mo kole ki won mo kodoti nbi ta awon ara olugbe ipinle Eko lawon agbegbe sagbegbe ba tin se kini mu won ba tin sise won sugbon ti won ko lati se be ko won ni okokan ejeji to si je wi pe awon le mo ko won be won ni awon ti won gba se lowo won awon ko won ni orisirisi bi to je wi pe won yo ye ki won mo kodoti be won ni gbogbo won bayi ohun na ni won ti gba se lowo won bayi o ko won si inu iwe iroyin The Matrix ele to wa lowo nbeyin ba be kasiwaju si e lo gba balance e ko ti se jade laaro yi
0: nje ti
1: pe kini
0: o mu mi ranti a nigba aye ogbeni kola olawuyi ni ore nkan be iroyin ti mo fe mu yi nkan be ni o bi o tin so laaro to ni ni ilu abuja ni iroyin na ti sele ile ise olopa to wa ni abuja lana ode yi ni won ni pe atawon osise ile ise awon ni won tasa ni won bo sita latari pe awon kan tawon lo lo bo pe ah ladugo awon o fe fi pe obirin kan wa to je pe obi mo si je pe blade le so blade o fi orun omo na o ja be so je pe o lo ah iru asawo lele won na awon o je ke asiko lo won ba bo sita tawon lo nse ise wa ni bi ta

0: party ohun na ni won ni iriri pupo pupo ju tori wipe won ti di awon ipo kan eleyi to se kanrin kanrin ninu isakoso ipinle eko won ti dimu ri o won ni lara ipo ti won dimu oni commissioner iyun fun oro ise ati awon ohun amayederun bakan na ni won ti se igba keji gomina to si je wipe akoko ti to bayi fun won iyun lati se kini lati se isakoso ipinle eko ni o bakan na ni won tun gbosuba kare iyun fun eni ti o je igba keji ti won ti won jo dije iyun princess damilola sonayo james iyun won ni wipe ajosepo awon mejeji ohun na ni yo mu idagbasoke ti okere ba ipinle eko agbon odo ati idagbasoke eleyi to je ko lorin ti yo mu ba ti butoro ipinle eko won ba ni won wa ogbeni ajiga won wa gbadua iyun fun awon oludije ohun wipe ki eledua ko tubo mo te won si waju bakan na ohun ni won se kini ni won tu so fun gbogbo awon ti o je olugbe ipinle eko iyun ni awon agbegbe kan ni ipinle ohun lati dibo iyun fun ogbeni kazim omolaja ati ogbeni rashid shabi to fi mo ogbeni ibrahim owolabi eyan gege bi oludije to je pe won je oludije dupo asofin ni ile igbimo asofin ipinle eko ki won dibo fun won ni okokan ejeji won ni gbogbo won bayi labi ase egbe osilu apc ni o e wo iroyin po o wa ninu iwe iroyin laaro yi
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: ninu iwe iroyin the vanguard the nation leadership won iroyin to gbe iroyin wo po o ibi ti won ti so laaro toni nilo abuja ni oro na ti jade ibi ti ajo to nri se oro islam orilede yen nigerian supreme council for islamic affairs nscia eleyi to yo ti ro ikejoba apapo pe ijoba apapo agbin ari pe ngbiyanju en sawon ise oni sugbon oni awon koko meta kan te nilo lati sise lori akoko won ni se ri eto atunto gbodo wa lori eto awon ilana te n gba se eto abo lori lede yi ile se bi pe be ti se nse na ko ti ijoro awon to won ni le keji se ri pe owo koko oro popo to yan fi ran ko lori te pe owo koko owo po onje na ko si si fami onje wa se koko so owo lati ra won ni ke tuwa ko ti lori won ni se eto igboko kodo oko na fami yan wo ko lo sibi kan lo sibo mi pe owo moto po won ni ejo e ko mete tai e wa nkan se ni ori edi tori pe opo omo ori lede nigeria won lo je pe won doju ko ipenija e to je pe o je inira fun opolopo won won ni ko se muslimi kan ati aye telesi abalaye ati telesi christiani na ni o doju ko wo ipenija ni die yi ki joba apapo won gbe igbese lori ise meta tai won so le ninu atejade kan le ti won tari sita ti are ajo na yen sultan muhammad sahad abubakar ati akowe agba ajo ohun yen ojogbo isaac oloyede ti won tari sita ti won si buwolu ti won ni pe awon gbiyanju a je ki joba le mo ohun to nsele lawujo kan le mo bo se ma se eto gbiyanju lori e ko mo rede kan ba ri inira mo ni won ni yen be won le ki tun ni pe awon tun wa nro gogo awon ile eko university giga ati ile gogo nse to je pe ase ti supreme court ti da nipa pe e gba awon yan laye kan ti ma lo ijabu won ninu ile eko won ni e ma tu gbe nkan mi igbese mi lori e tori pe awon gba iroyin pe opolopo awon kan ni won ni ipenija ti won tun koju e to ba de ile eko won ni ko ye ko ri be won ni de eri won ni muslimi na awon gba yin lamoran ni pe e gbiyanju e tun ma kupa to da to lami laka lori igbapo soke orilede yi nipa pe akoko N99 egba egba
0: elo gba
1: national voters card yi egba ke ri da yi pe gbogbo eto to ye ke se e se papo ni to idibo e participate oni tori pe ta ba fi le pe ka ma ba won se o se ti ka won to gbo to poju osun lati se kon ma le se o ta ba si leyin to da to nse ta ba gbiyanju lati satileyin fun o se se ki eto to nse ko ma ba tu kon to lori telemu ni de yi ba muslimi ba se nse esin wa e gbiyanju na pe be se nko pa lori lede yi na e tun ma ko pa ko ma tu po si ko ma ba dikun bakan na lo wa so pe ni pe eyan ra won ni pe awon ra gbo awon ile eko to da pe sere eko to yoke to yokoro nipa imoro technology nipa engineering nipa iroshiro won ni mo pelu eko esin ko le je ko won mo ni eko apo si ko ma ba dikun bakan na lo wa so ni pe eyan ra won ni pe awon ra gbo awon to da pe sere eko to yoke to yokoro nipa imoro technology nipa engineering nipa iroshiro won ni mo pelu eko esin ko le je ko won mo ni eko to peye to ma ni yo je ko ma ni ibẹru ọlọrun lo ye kan ma fi ibẹru ọlọrun ye ma se gbogbo ẹkọ ere to ma lami laka lawujọ ajọ NSCIA awọn lo don ro ri pe e gbiyanju e se atunto awọn eto ati lana te nsi nipa eto rabo e ba tu da si elekeji se ro nje to mo gogo laarin ilu e ba wa o se si
0: lo se koko
1: owo ipoke godo oko a lo social di lo si mu san wo tele o ni eto je bayi si owo owo si e gbiyanju inira yi o po fun omo orilede nigeria inu we royin vanguard iwe royin dashim o po nbe te rika
0: lo da ja doke lohun pada bo o n tẹ siwaju.

your kilo jewel, it's in 0704-701-0704-700-33. Fiadoke long, kaje ise ile ta ba padade ka mu bi iroyin bi meji kan ka mu ka se jajaja ka ja mara wa lo ta ba ti wa lo ta padade tan a mo wa se kini a mo wa gan ipe yin lokokan ejeji a nbo na.

0: ti sare sotu sare sosi ṣugbọn beyin o ba ti debi ti Olorun oba mi o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba eye solution ibe ni ke lo o da mi loju pe te ba debe na o fi alaafia luleye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo wole ka tete meni to wole Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun oba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolorun oba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba eye solution opo olorun oba mi la won dibun o opo olorun ni won ba duro be sire amo oke nfara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osu abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani kotu leyin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolorun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju Oya e mobile ke ko number un kale bayi 0915890 3860151 68 0703861 5168 number baba osula no baba osula lo so wi pe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko se ni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e mo figo soju kawe e mo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka ije a ka figo sile e wo e je ntu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kan
1: lati ati pariwo lojo to ti fe pe won bo
2: wa ti de o
1: aba gangan le mo ba ti o ma ta
2: gbogbo eniyan lo
1: isoro eyi ke yi ti nkoju iriran eda
2: na o ti pe tabo se se bere
1: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kamu
2: o ma le gba kamu aburu
1: infection lo njo wa lenu to ti wa de konerun
2: to si akoba foju wa
1: bi ati saye
2: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
1: ona meta ta ti soro du le gba wa
2: ni baba osula ni
3: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise osula aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to n se ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba n se wa bi eni pe oju wa n lewo o n ta baba o n to sumo

0: leri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se leyin ri kurukuru ko to leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na kan kan to ba wemo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won fese nfa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n kiyin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titiwa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titiwa iru oruko owo la won oloyinbo ni won tin ba wa pe ntin yo iriran tiwa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fini lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju ta ti nawo nawo to to popete si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin olopa osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si gu atu osula eye solution powder o mu oju to fu to rin bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible ma le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o ki ri nkan ka I ma figo soju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura tin tin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo ti ye ka moju to ko to di pope melo melo ase yori ta ti ni akai mo ye jeri ni le se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko ki ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se osula haba la nanda nu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si test ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyan omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri nse gbogbo nkan wa n do funfun loju grandma grandpa ba se n kolugba be na n ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di tan wole eyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu ke eyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko kori togi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju o ni relede gbogbo wa o address wa ni yi o olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to n lo si asolo bus stop ile epo to doju pa solo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168
1: Mo agba bo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinrun eda se koko se pataki ki Olorun oba ma gba ode osan lowo ku wa wa ngba mi e po

0: bi se ba ti ya o ti ya na nu e ka le o ojo ba yo asikari aye alakan le bayin to sumare iyin ni bi gbogbo te ti lanfani ati mo gbo itu ara agbaunda lasale yi loni ojo bo ti se ojo kejo nu osu kewa odun 2026 e ka le o adaba mo tun de mo ba le gude lori eto lasale gbogbo eyin ololufe ikanni yi gbogbo eyin ololufe itu ara agbaunda mo ki yen ka le aku ise oni aku ise oni aku ataro aku boju ojo ti ri aku ki gbogbo re o le da ti gbogbo wa nba ka kiri lagbara lowo olohun oba mi edumare bojo ba nje ojo to su nje osu to olohun oba mi edumare ti o ku oloke ani damu la se ledua
1: yoruba
0: seri nta mu wa la sale yi lori eto omo lagbara po se mo wi pe baba n soro ta si yanan na ni okokan ejeji lori awon ipenija eleyi ti ile yoruba ti ni lati eyin wa eleyi to fa wa seyin to je wi pe baba ni a mo mu lokokan ejeji ile osu ile osi mo sugbon ba ti se mo mu wa ni eyo kokan na re to je wi pe abujo mo fodoro jomi tori oro oro lori e ikanu e na la mu wa lale yi eje mo kiyin kaabo lo ko olohun oba lawura bi oba kan soso eleyi to seda aye to seda orun ati gbogbo nti nbe nu e okikike mo laye oba eru jeje patapata ola porongodo oba oba kan to seda aye to seda orun to tu seda gbogbo nti nbe nu e eyin o lo ko olohun oba mi edumare na ni mo kiyin kaabo sori eto ara agbaunda iyun lasale toni gbogbo eyin ololufe eto yi e ti mo wi pe ni gbogbo asale ojo Thursday bayi awa ki ja yin tan mo otun otun bayi bojo se nyo lotun lotun to je wi pe orun ran na la mo mu wa fun yin atun ti gbede lakotun iyun lasale yi oya e ja jo se kini ka jo wa nkan fidile ka fidile nkan ka tu jo je gbadun akotun lori eto ara agbaunda iyun lasale toni gbogbo eyin ololufe eto yi mo kiyin kaabo lo ko olohun oba mi edumare ti o ja wi lale ti oni ja siwe oba ti o ja so ti oni ja si so eyun adaba mo bale gude lori eto iyun lale yi ara agbaunda leto eto lara agbaunda ni kan ni radio 1 103.5 FM ati de o omo alago ajilu kerekere njo se yinre omo alago gbaroko wale omo nibata ati nlo tin bo lojo osimi omo elede to pede titi to fi pegede peregede lagbo ile elede kori ojo ko gbe mi debire adura mami omo balogun loko mi adaba na le yeyan mami si ati de o ati de na nu e ba nke sa lara e ke sa jero e ke so warangun le aga e so fun won wi pe ki gbogbo won o yi be radio 1 ni an pe bi o 103.5 fm ibe na le gbesi e ja bomi la mo pada abo e ku kale

Ekaabo pada. Ekaabo lati ile-ise solution. Number 22 Oseni Street. Suru lere Leko nani baba solution wa. E ma pe number awon fun gbogbo n to ba je wi pe en doju. Wo to dawole nkan ti o yanju. Wo to nawo to je wi pe o mo bi to nawo si. To je wi pe o rojutu bi to nawo si. Wo to nawo si nkan to je wi pe ko ti e ti to olowo. Bo se nse laala to. Bo ti e ri ayipada bo ti e roda bayo kankan bo ti wo mo. Pe won ni le se solution. Awon ba mi Edumare lo fi se ran won. 08080198427 08018498427 ni ta fe jo yan na ne kini ta fe jo sagbeyewo tin belamu la.